dan tuntum demo woda kaniam ana woda esumu wona da brosanso ana woda fitiam wona da papapa biso ana da sole ko adwuma woda bench so ana de ketere se form da so wona da air condition mu ana woda fine mu se woda kaniam ana woda esumu se didi na adaye ana wan didi na adaye se no bi na adaye ana wo kwa na adaye Bese se wuka se uda da mbobubuo ana udi empa woda so no utene mu nsam twum mu enu ba bia ye nyina ade ache ye ni o edo nyamia sesu akaya ka tiasefo ho enye sika ni yenyansa ana yenim die bi nemu eyo nyame adom a aseda ana mde ma wose odi afidie ato ha ayenhyira wahane nan na chi problem kasafidie ana wuti ene na wuti ne fe no eja manso ogoro ogoro ogoro ena oji chere won drink awon ay beti bofa e wona we afro ey na wo hin ade sa ikuse be bi ko yi kakra on krasa aseda ana mde ma tie fo pa edo nyame asese waka ya ka tie fo ho ma me kwese ma tie fo pa ma fe mu ame kwese onyame aka ma ka tie fo ho ana ma me sana na bo ama na na ho te sen ani mponi ba tupia na ho ye die asante a chim krofa ya ponsa wa wasi ni ba ofama fo Ishrabu shapeni kwamfori Owa hene ane Wanini wanini wanini wanini wanini Okuyi Enyamuko Josefa Mwaten owo UK Gebra owo Itri Misa Mensa osu owo Itri Bema Bonsu Owo United States of America Esi se mo bobo ho ane esi se mo bobo ho na wake up mo Frank Boateng owo Germany na mesremu mehwe ababa wa bi ewo Germany ye fe Norita awchradie ewo Hamburg ane Norita eso awchradie ewo Hamburg ofri konongo ane mo mune mu ababa wa no Mose ajamansu mese mihia ne kakra omo modern se obefre me ofre me menga sa me number ne so eti mu amwo Germany munim na Richard ane ochrade ewo Hamburg eti mesremu omo modern enka

0: Good evening.
1: Good evening.
0: Awo mi ana bibi aboko.
2: Boko ta wo mu.
0: Ewo ya boko on.
2: Papa papa. Ibe wa ti be bia na ti bi be franki.
0: So wa ti be bia wo so wa se be bia.
2: Ta tire nya so ni be franki ase.
0: That's right. Aya ti abo mfa fo nya.
2: Na wo ni be aba o mo ya ti dan se na e ko ya ti na ni ni ti ba se mfa na na ni ti ni bia sa ti ma dia ti. Na ga ni bi bi so so dia ti. En ho ta ni ku ti. E ti ka se mo ko ta sa ta ko fo ni mle ti be bia.
0: Hey, Tonka, Tonka, get it, Tonka, Tonka. Zero three two two zero eight three five eight one zero three two two zero.

tie comment un tie hasen na baga ko tie yen e pa cho ba be tie comment ni so en sa ba ku na me kan fo di ama en no ni amuzu bite e be ko ye en sa we ku na me pa cho no mo a na e chwechu na o getre ma chwechu ko na ko disi en si bana eh si si e be mo di di come up a en sa we ku na be tuma mo bu ato patata 10000 5000 20000 en sa we ku na be mo wati mi abu abu Abu, I told you what you are going to do. And so we enkwana onu mu ebe bobo na esiesie o. And so bi wo onu mu a. Me pa cho ma onye kama. Amuzu bi je enkwana onu mu ebe mu aye kama. Kwani ama je mi die. Obi e umi o se Adije Frankie san se de. Wo aye fe o. Me pa cho security ni nyina. Eh amu

0: Yeah, the live commentary ni bro ni tino mamefa ya chili ni siya mamefa siya shake betnasi ni yanko preko betnasi mamefa ya chili ni siya na mini shake mbo mre mna fi ino mbanyan inti esensi sanyaba sanse onse ne live commentary tino I was a shake midi uvre muntem na yanfa ya chili ni siwa alhaji mai
1: Ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise na yedin se bia befe no Amuzu Bitters aka atopa 5000 bitters we yen san edin nubna krojin how be ni echi yedi ahye na etiefo a omoteba me hode duduo na beji Amuzu Co Herbs ekohye omade no omade Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwashia munsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de ekoko hano so otwebi na ekwani de ose ni be masem ahoden wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahoden no epeja anu no enam damrama eni ododua ayede aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka Bɛmɛ bi a ɔse oni akɔno ma ne yire. Onya twa bi a satenka anase akɔno no ɛbɛni. Ɛnam sɛ de pɛprɛ ɛne hwintia ɛde afra nti abrɛ nsa no ne pampana no ase. Ma wutwa bi a ɛnyi wanum. Nti sɛ wokɔ dwa bɔ bi ase na ɔpɛ sɛ oni so ɛbɔ ne so kakra. Twa Amuzu Bitters why? Ɛbɔ ne so ba nyi wanum. Amuzu Bitters tɔto baako. Atopa bebree. Amuzu Bitters obi a otie mia osi doctor adie chese me ko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa we ye best sane kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni numu atro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwetwa petite na aba medrina otimi ni no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eye nsa ehwam yie pa enam se nnua na ye dia frema ho odinti unom a tipa biye ni akire se metwa Amuzu Bitters eche menye hangover bibia se ni ho se manom Amuzu Bitters ma ade achi hunam ye me ya da bi nnua na ye dia hyen se ne nnua emma nipa ho odine ma insechi how se tipa ye uhu bi Isa brechi house me mwai ha menye hangover no me hu bi we ye nsa mia me ka kuduro so a me nu akuduro so a me nu mu a ha bi ye ni akire de otie mia onu bitters bi e mu a no da no se na twa Amuzu Bitters na ye de beba obe bi otie mia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onum Amuzu Bitters Amuzu Bitters me se bo so me so a be kwa fitire kama in say a me kan ho asem we hu nya dene ne bo so nya dene se dodo pa na ope tu dia no aba santasi apampatia na wa frɛ na ma 0247776743 0247776743 Amuzu Bitters
2: e koyie
3: And send a luminous
4: 104.5. And we are done.